ojo ko pe lo mo alade mo yan oluwa won ni beru ba mo nuru amo pe da sugbon emi gangan oye omo mo mo wi pe o te se fun mi ko se sakawe ko se fenu oyin.

oluwa won ni beruba mo nuru a mo pada sugar mi gangan oyin omo mo ko wi pe o te se fun mi o se sakawe o se fenu oyin.

ọmọ rangeli wa lati fun wa ni ese adura wa ṣugbọn ni igba ki igba ti ba ti gbohun mi soke si ọkọ mi ti mo pe o lọlọwọ ẹgbọ soke Make sure your name.

pa mi ni ojo ro le wa lori o e wo bi ilu kowo kowo ti mo lu fa je wa olorun ma te mu ni ojo otu ko to e fi ti mo da fi la fun aye mi olorun ma te mu ni oje nko si o gbogbo eyan e da pe ba mi to suba kare fun e ba mi to suba kare fun ibi e si mi da arugo ojo if that is your testimony, run to him, all of us.

Lord, tu parles. Allahu ma wa bi tuba du ba emite. Ma mi fala jade bi ye mi o ba si o lati ni o. E wo bi ale mai ti je bi to wu wa lati de. Sugba mo fe ke dupe ke dupe ibi to ti fa nu mu yin de o. One in the game, the shame, she be done, son, yeah.

Timothy bere Olorun mo wo bi to ba nu ba emi je ma mi fala jode bi ye mi o ba si o lati yin o ah e wo bi ale mai ti je bi to wu wa lati de ṣugbọn mo fẹ ke dupe ibi to ti fa nu mu yin de o wọn ni yin ni kẹni le ṣe mi ṣebi nkan sọ niyẹn o.